0: Ikaw ka balaka kung napakan ka o nakamrasan sa iro o iring. Kay abri karon ang Rabies Buster Animal Bite Center dinhi sa Cebu. Aduna sila anti-rabies vaccine, anti-tetanus ug uban pang vaccines. Busa, pagpabakuna na! Rabies Buster Animal Bite Center, nahimutang sa 2nd floor, Estelita Building, National Highway, Barangay Poblacion 3, Karkar City, ibabaw sa East-West Rural Bank, Karkar. Naausab sila sa Talamban, Mandawi ug Consolacion. Rabies Buster Animal Bite Center, anda mo alagad para sa inyong kaluwasan.
1: John M. on

0: Y101.
1: Dahil na to kuwerpo, alegre ang Macarena. Dahil na to kuwerpo, alegre ako sa buwan. Dahil na to kuwerpo, alegre ang Macarena. Eh, Macarena.

0: Santa Gold Coffee Mix, now available in all Mercury Drug outlets nationwide.
1: Ayaw ka balaka kung napakan ka o nakamrasan sa Iro o Iring. Kay abri karon ang Rabies Buster Animal Bite Center dinhi sa Cebu. Aduna sila anti-rabies vaccine, anti-tetanus ug uban pang vaccines. Busa, pagpabakuna na. Rabies Buster Animal Bite Center nahimutang sa 3rd floor Mondihar Building, Lapu-Lapu City Hall Road at bang sa Hall of Justice Lapu-Lapu. Naausab ang Rabies Buster Animal Bite Center sa Camotes, Bugo, Daan Bantayan ug Bantayan. Rabies Buster Animal Bite Center, anda mo alagad para sa inyong kaluwasan.